一个人，有我也非是一个人来都给我死。发达到现在，我外国都个买发达了阿拉古发的公司呐，发的菲律宾来买很多买，个发发疯啊，发欧国呢，哦，东阿达布啊，个用阿达布的现在呀，比如买米尼沙啊，个呢马罗罗啊，甚至西卡。Hei ka ministaya ki infrastructure hei ngawala lahi pehe ke taki mamata. Ihe keis koe ango niwa koe fohofonga fohou koe fohoia iyo. Oe minista kua maalo lo aini koe nai toki fitongi aia koe whakahifo fuke toko ua koe ya pehe koe fitongi hakele vaini Alvin Sika pehe ke whawhawha koea me he onga niwa taha whitu. I he ongongo ai matangi tonga, ni tuku mai ai ha whakamatala, me he tare kita whakafonua koea a tonga Elizabeth Neeson. Whikawa ki pia moa whakaikeik me he matangi tonga, whikawa ki pia moa pekia, pia maalolo ha taha volantia, kau he kaupiskoa ne toki osi. A hono tau e wā i ākosi o e tau ni, a kuone kuene si i mālolo. Naka ki tu e tuku mai e he ofisia kau piskoa, tare ki ta piskoa hata e whaumatala whakai ki he mea goia na e hoko. Ne whahoko i Amerika whakamooni, e ongo whohofonga me ongo pureanga, pureanga tonga, mua pureanga koia Serbia, fafafaka ia tonga ia e he bainga, William bainga tōne, pehe ki ka hōwhonga pe pure anga koia o Serbia. E mauinga bito ai maaofiangi ai whengawa ki whakati pilo me tike a ngō pure anga. Nei ai pefoki ai whidutaki mai a whawhonga pe me Serbia e ne kau mai taha e ngai whakataha. Kautaki koia ngai whanua o ea Pasifiki, pia kakono toki whakaofisiale, ai whakahoko whi whakamono i aki, ai wā whakatipile o mei tiki koia. Oki ai, ha ho haa, ko hui koe honge honge mai e uwhi koki, pia mō tanga whitua ni ki o tu motu haa pai. Whatatau ki whakamatala, toka tā halawatau. Nane pehe ai o kuhiai, ai ho haa, ko hui hiku, ko hui koe manifi, ai kere kere ai whanua o kufa au ke kono kona ai ngahi vai tupu ui hei ngahi whetu o kawai be mo uiha. Pe ko mahino ai kamata ke lanu melo melo ke mo mo ai whunga o e whanua tau tau te whetu e nia ke ulu a kau. Ke ngahi uha o koe o ku tō o ku saia ke musie pe amoe a kau koe o ku kai ke tupu lolo tō. Ke ulu a kau ia una lolo tō teke Hawaia e tō e lolo tō ke aluifo au ki anau tōl. Pene pehe kō kamata ke melo ai funga whanua pehe ki ai ai ho haa ai. Ke ho haa kau i he kō kamata ke hange kō kono kona ai ngahi vai tupu e fin ih o kō mama ki ai pehe kō wao ki ai ai kono kona kō e vai tahi kō uhi kō manifi pehe kō e whaasi ai kere kere. Pea koe palopare ma ho koe koe ke mo uilele ia ngō ue. Pea koe pao koe ke mo uilele ngō ue koe kono kona. Ai kere kere o koe ke sai hono fua. Pea koe mahino koe ai e whanga mono manu kuna o se mate tupunga. Pea me honge honge vai koe ni. Mahino fokai maho inga ke lewai whakalelei. Ehe pure a ngāia koe haha nau palani whakataimi loloa. Ke he whangataa koe ni o ku hanga mai. Ko mea taha tau mahino pe ha whekuki ai ngahi community pe koha e nau ngahi whiunu aki. Pe nau wiaha ngahi motu ofi mai o ku wiai ha whitu whiunga ai te nau hiki ki ai. Ka ku mahino he gage nau kei nofu ai pe e whitu u tatau o ka paho o ku mate ai ngahi ngowe pe ku gage ki fua lelei. He koia u tu umiai e nau mau anga mo ui. Pe ka pau hei gege lawa mao e nau mauanga mo ui ai, ko mea pe hoa koko e nau hiki. Ko hiki ko ia wea i moi whehu ire vai, ko hiki ki whe ia. Mudo na mo whanongo hea ngongo ki mua na e whaia tu whekoa ki pia mo ngai whetu o hange koe ko tō walu.

0: I he lolo tonga na whaidonga i tonga ni e aho ni e ka mātau wike e whakamau a ngā wanoa wano. Na e whakama mawha i a i he pale mia leo leo to ki tā William i lātū, ai mahu inga ki au sia e toko tākotoa pe i tonga ni ai whakamau to tonu. Ke whakapapau i o whakatoka ngā i ma kehe ki nāo tonu, malu i ki nāo tonu pe a ki nāo ilo whakapapau ki ngāhi to tonu ma ngāhi sevesi o to tonu ke nāo māu. Koe kawe inga o e wike e whakamau a ngā ki he wanoa wano, koe mau e whakamau to tonu ma lesi sita si vine.
1: I he mea e pale mea le ole o to ki tāwile am lātō, nā ne pole e kakai whanua, ai whia mau ke na whakapapau i ku nāo māu ai to tonu i ngāhi to tonu whakamau a ngā. I kai ngā taik, whia mau ke nau mahu inga ia i hono tau he mō malu i e nau ngāhi whakamatala whafo i tui tui, o hange koe leko ti oi tohi tāu, leko ti hapekia hataha, leko ti māli, pia mui ngāhi leko ti kehepe.
2: Whakalea ai whi o wiki whakamau anga o e tauni, koe mau e whakamau do tonu, pia mui le sisita sivire. Pia whakafie fia ia ki he motuani i he aho ko eni, ai fitaulaki mai e ngai kupu whikau aki. Ke tau whakamoni, wea i pia e mahu inga o e whakamau to tonu. O kui kai kohaki mahu inga, ka koe tumu tumu ia i e ngai pilas o e whonua. Ke tau whamama whai. E kansila ka pihe ke lo talket. Koe tau whepou pou aki i e ahoni. O ku mau lau kolo ae pia mwe lau tāpu aki. I e taimta tau koe konga whukia ngai vīsone e pūrea ngā. Ke whakapapau i koe pūre tolu e whonua, o kune whakahoko hono ngai whatongia, o whakatātarawa mo tūtuuni, ai konis tūtone, bea moe vahe vahe ai mawhai e whonua.
1: Tolo tonga e nina e pole i ehe tu i whamauahi, Malcolm Bishop Casey, ai kau ngā awe i he whamauanga, kau hui koe ngā awe kuna whakahoko. O to tonu, kena toi longa mo uiange mo a i whapapau i ai to tonu ai kakai o whanua, o ta tau pe ki hatoko taha whaingataha i a whae sino, tau le ke leka pe koha taha o i kai ke mahino ki ai e ngā ue o whakahoko e whakamau a ngā. Pehe e Bishop, koe tau mua ke oeli e kina ha taha ka o kuongo i pe e he toko taha ko ia, o ko malu pe a hao a eni to tonu whakai tangata, i he taimi o kuna o ngā ue a ke ngai sevesi o e whakamau a ngā. Kai ke he kua sfo tūtu he potu ngā e whakamau anga ngā he polo kalama i he aho takitaha ke whailonga i aki ai wike mahu i ngani. Mai ngō ngā leti o ma televisione tonga ko au sano li tātu i vai.
0: Koe fia fia ka koha fia fia e wa afkamatala e a tonga i he nau ka mata ngā e aki pe he ahoni hona ofisi fo ou mo e ofisi fo whanua ki toka ngā kina ngā he whutamaki hili hono toki hufi pe i he wike ko o si. Na e ka mata i he pongpongi e ahoni e polo kala mā ko whakateknikale ma ai kau ngā au e afkamatala e a i he malmalu e polo kala mā ngā au e koe Weather Ready Pacific ai a koe polo kala mā ko whakafeitu u koe ni koe polo kala mā whakateknikale ni ki he whakamatala ea, pe koe fōfua taimia ni ke whakahoko mai ai, ai pōkala māwi ki hongo fulu koe ni ki tongani.
3: Koe ako whakatau kei whakateknikale eni ma ai kau ngā ue whakamatala ea o ngai whonua o e Pasifiki, i he tau mua ke whakaivia ai ngā ue e ngai whonua mo ngai ofisi whakamatala ea e Pasifiki o whakatatau ki he tuunga ngā ue whakahapule anga o kwhie mao me he kau taha whakamatala ea a mamani pe WMO. I he whakai ki eke mo e tale kita o e waa whamatala e ahatonga na e whahai e lai te hawhiwhita, koe ngā unu whahawhiwhia e ni, ai lawa ko ia ki whakahoko mai ki tonga ni polo kala mā ko koe ni, koe hika i kei ngāta pehi whainga mā liangi, ai ka wātu e kau ngā au e waa whamatala e a, ka o ku whamu oni ai heni tu o ngā mā o lunga, kua o kei ofisi, i he lawa ki whakahoko ai a koni i tonga ni.
4: Koe tāpua ki lahi mo ai fai mai polo kala mako koe ni ke host i he patu ngā ue me wā ngā ue ni ki tonga ni koe polo kala mako koe ni ufa i he laine koe ni koe ngai whamatala e Pasifiki ufa a fai pia ki Australia pe ko Nusila a pe ko fisi e ume mbe ke vilo vilo holo pe ngai sentala lahi koe ai ka koe tauni o ku whakahoko mai ai ai polo kala ma regional training koe ni a ki matatoani ke lui ofisi. Ko iha pe ko e tunga o e senta, tunga ngahi naunau mo e whakalakalaka i hono hufi o e senta ngā o e whakau kone he na afi, he ne afio. A pe aku Oku hoko ai atakai ia koe ofisi ni mohono ngahi naunau, ngai peke ngai facilities, ngai training rooms, ngai meeting rooms, i extended maulunga aupito aupito. Ke lawa ke tau hosta ngai regional training pen. Taika ke ngata pefoki ai, kauku hoko ai whainga maari e koe ni ke inasi ai mwe kau ngāwe.
3: I he whamatala e tale e kita, koe ngāwe ni oku paupeke fōwa i toko tā whamatala e anko toa, he oku hoko e ako koe ni koe makato ngale leia ki he whalakalaka ki mua ai ngāwe whamatala e a.
4: Wai ai whai ako pa mei Australia, wai whai ako e ua pa mei Fisi, pa wia rewa pa mei whai ako mei he potu ngāwe pa mei waa ngāwe whamatala e a. Oku to'o hake o whiri moia ke kau ki hono wako i e tau a kau ngā oe whateknikare whamatala e ako ni pia koe toko taha koe niko Selusarema Vite oku hoko e koe kau regional trainer oku na mei he tau lō kolo pembe he ki wā ngā oe ni ki he ke toko ni ki hono whakalere ai polo kalama ako wike ngofu pia koe tui koe ne whekau kau akia pa mo e ne kau ngalele ia ai te whakahoko mai koe a training i ki tonga. Si lawa ke ngā e ake e mau ai kau ngā we. I he experience, i he tolongo fulltupu o kune mau, he toko tahani ko Selusare Mavite. I hono whai ai weather observations, eh? Lawa ke utilize ai expertise. O ku mau pe ai tau keia ko ia, i whakafonua, whakaloto fonua. Pea hoko e koe kau trainer, eh? Ai koe teke ngata pe koe mau, kau wako e toko fitu, kau ngā we toko fitu, nau kau ngeni, pea koe me trainer e taha. O ku kau ki e kono lele ia e si lapa ko nip.
3: Ko e whakako mai polo kalama a koni ki tonga ni o whakapa anga ia i he malumalo e polo kalama ngā aue ko e Weather Ready Pacific. O ku nao tata ki ngā aue ke whakaivia e ngai waa whamantala e ao e Pasifiki. Ne whakahahe ni e he pule o e polo kalama Weather Ready Pacific o whafa anono o ku mau inga ai a ko koe ni ke hi ko e whakatau ke i ene o kau ngā aue te nao tā nā ki mai e ngai whamantala o ku whao a ki ngai whamantala mwe whakatukanga ak tuku atu mi he waa whamantala e a.
5: Kau ene ngāwe mau inga upito i he ngāwe koe e whamatala ea he kupau ke whakahoko ngā oe koe nika e kai lava ke whai au ki mua pia whau e whamatala ea pia koe whau ha whai ngā whatokanga koe stepu ulo a kieni kono tāna ki mai koe koe e ngai whamatala koe ea
0: mi he wai whanua ha apai ai we si au ku hoko ki he whakamanu hangi e koe whakatapu tupu me he la la a fuoloa i he kei whanunga ia tue tonga ni ai wai taimi o El Nino kono whakahae ni he ofisa kolo pangai ni fuka tupo tamale mo i tokanga he koha me he ngahi wahenga mo i otomoto ni ihi i ha apai ai ose o pito ai mauanga vai pe i he tuunga whakawhie maadhi e pe ai ni ihi.
3: I ono whakai ki eke e heo ngongo e le te oto ngā ai Ofisa Kolo Pangaili Fuka, ne pehea e tupo o tamale, o ki he tunga whawhia maali e pehi loroto ngā ni wāhenga pangai ai aku kau kea nā vea moha atou. Loroto ngā i aku osi i he tunga whātu tāma ki ngai motu eni ihi i hapai, i e mahino ko si i ampito pea osi mau anga vai i nō. Ka aku mahino pe ai haa sino i lala a i e vai whanua, i e mahino kua mai ai funga i whanua, pe a wesea mui mono manu hangi kui whakatapu.
6: Ka koe vai i pangai ni, o kei whakasia maari e pe mai. E vai i nu i pangai ni, se tau pe a tō mo nā re. E koe, o tu motu i a wosi, ka ilonga mai a wosi a e mea i a i wu osi. Rahe u mawanga vai i a wosi te mawanga i nu i a. Ka koe pangai ni, o ku kousi o pia u bifanga maari e pe maho e au piti ki sem ka ku koton pe ke whapato poto i pe ka e pau pe ka u tau i whanga manu ko e whaka awha u o paku paku po ke funga e whonu wa ta i mi ka ko i whaka taka e taka i a ta i mi ka tau pe whanga pua ka whanga ko si mo e whanga pu u whaka taka e taka i a ta i mi ka ku nau takitaha pe o takitapu toko ngā e ni whanga ki ngou e mea. Ai ki a, e tūto ora e mtu mwe whanga manu ia i wahi pangai. Ia ku haa whanga mani ni uta ia, mahina poki au kwa kia hamea ka ia i uta. O nau haa unga tū ki loto kolo, maha kwe whanga ki tuke tuke i musi e toi nau ki toi koi kolo. O noko i loto kolo e, a peko vana, a whaia tua ki a polis, he mai marae lea e toko si. E takai kua e whaa mani.
3: Lorotonga e nini whaha e he pule whaa wahi o lei mātu a wawao, paia i vai o laua ske, ai whakawhia māli e pēmo anga vai i he lorotongani, kauk alupe ke si iange ai vai no.
6: Tika e beke e o ilo a whewe tai min ai termino i vai konua. O kapau te mauno hoke whātoka ngā i kai.
3: Mahino pe he mea ai e iki pale mia no pele whawhanua lorotonga e whakataha me ka whai o ngongo he whalai te kua o si ai maalunga au pito pe ai tō ngā o keia ma teu teu ai pule a ngā ki a lala a kufunanga ia te tongani o ka o keia ia ma teu teu whakapaanga ki toko ni a ngai whie mao ke whakakato ki ono matua ki ngai haaha au whiririwa ki oi ea pēku ngai haha koe ni hoko mihe lala a fōloa. Koe toka ngahe ko ostokua te whakatukanga ki haapai, wa vau mui ongo niwa, ke hui koe alu ke te siya ngai vai oku tō ki he whunua mui lorotonga ia, o ku kei whainga maali e pēa tonga tapune mo ewa ia mahino ku kei whainga maali e lahi pēa mau anga vai no.
7: Hui ai ai whamatala, mihe kau matau tau, mihe kau whamatala ea, koe uhi koe supa au ninyo, e toi lahiangi pa mumalohiangi ai a whaa, e tofa whaa koe ni kuhanga mai.

0: 98.5
1: 2000 FM.
2: Broadcasting in over 40 different languages. Stand by for the next program. Broadcasting in Fijian.
3: E na lomo ni rua na ua, mai ungo, ko ni na rongo te turukina nei tukutuku na sere, ki na vika e so ka wakaduri tiku mai viti e na ngonango. Na rongo te nganande wasi turukina na wasi ni kalu, mai vira na nonde I talotala e sere nei. Ongona nonde stesia ni kakamura ki na 2000 FM, 98.5 e sere nei.

0: Yeni sa handa nimbula vina tala mai na turanga marama durbo ngene leo ke kimuni na lalai matin tue tolu ni sa na tin kava ni sa bagai tu ti ko ena bono le bongo serne ka va katala nga kina na vesti tu do sarai Australia singa bimbi ti ko na singa dendai na singa ndaba na numa ti ukin na na tu bagai ko na ndaba no lo mani mai viti ya ndaba vini vina va le buni nda se ndo va na numa ti nga na singa ya dina nga na singa ngo dina nga ninda ninda sati ko ena bono tani ena vesti sai burbura Ia na mataka vinaka nikua, sember ninda utika buna nonda vingaravi, ena singa vinaka nikua usando kereira tiko na itala ni kalumer ndo kaibanga te kenda tiko bakayalo, ena buguni nonda ilako lako, ena singa vinaka enda indai. Ia na mataka vinaka nikua, ena vingaravi tiko vikenda, ko na itala tala isike livandei, vingaravi tiko may na valni lotu ni Church of God, my Brown Street, my Suba. Nando baka vinaka na vwana kalou, nirando usule tiko na nonrangauna, ena kena wakandeo teki tiko na itutu vinaka and kabaka ba kukuota kitali tika ngaki na nanonda mbula ena valniwa lesi ongo enda sana baka enda sara mandavi talatala ena mataka vinaka nikua ni andra vinaka talatala
1: Amen, praise the Lord ni andra vinaka ena mataka nisinga nikua tatoka tunan raki ena nanda vuno viti vida nasinga ongo sanga itika vume Saya butikan ini nampak tempat asa tiga bumi kata-kata tiga mana singa tiga bina bina kata tiga nanti nama tiga bina ka enam nanti bunuh beti rani rongo tali tiga ni kena nak kuspeli ni bos ni kelu kau yang akan mai bukan bulan nanti bunuh yang nama tadi sini kuah tu mana nampak bina bina lebu nalom ni stesen ni region na domai serne radio na domo serne na matanga di singa ni kome baka bini bina katanga na visureti na matanga na indai na volib sista bin nomu ni visureti kitu mai kalim na baka bini bina ka na do na matanga bina ka ni wakara utaka chika viti anga na kalu na matanga di singa ni kua irawa ni na nabitum beri tu na mo sini kalu kanda sa wakam bauta ito na matanga bina ka na matanga na indai na rongoti ka na mo sini kalu Kebuka kena na we masulah kena matang di sini kuah. Nyerau ni bukian nonton nambulai maka tuntelinga mai. Nalau mani nonton penua. Kena Australia kena WC berhura. Ibi di telinga. Kela ni lebu telinga rasandu. Wakaro rongoti wayani. Na stesen rito ngko sa tiga bu. Me rombotana na we penua taleso. Kena maka titi kena posini keluhkan tapang rombot titi kok. Nyerau ni nambulai dua. Serka indua, baka tuan tita kana doon ilang lako. Pero baka tuan tuan baka sanggara tuan ang bulan na matakan isang dinday. At tiko tuan tuan ngayon na po sa Nicolo na matakan ni kuwa. Wakayan na talit siwa ni. At laman ni puno todo sa raisere na matakan dinday. Ike muni na laman ni ibitay din ni pangayalo. At laman ni hindi ni siyong luto todo sa raisere. At laman ni puno sa raisere ni imbula sa ka niyang rabinaka. Ito na matakan binaka. Apakah ini binaan tali cengaya ni? Kena maru tadi tu kena, kena mai tu bagai kaya na puno viti happy Fiji Day. Wekyo muni to dosar na matangan di sini. Kela nanti ni singan ni nanti soli utak, nanti maru utak. Na nona bi maru roi na kelo, nona bi tangko maki, nanti nona tumberi kian tadi cengko mai. Di nani dende nani lola ko, sengani rau rau. Ya Allah, di nana nanti penua nali puno vika. Ela udru men mati ni tu ka kina nonto benua ia santa kalunga te ninda kilati sa tambe na lotu sa ndo ti una nonde inui nui sa ndo na nonda kukawa anda bang bot ninda bang rabikina ena ngau ne tala ndo mati kongo wa ni ni bina tala ne kina so le utaki na kina mai tu bai ko ena mati ni tu biti na ngau no ya me lobo tu mene singa ndai anda wa ni bina tani ironi ndo na ngau ne tamaruta Marutaknya itu anak penua, iba kalau nggak tak yang tinggi anak kelu, yang singa dah indah. Orang ni Israel, na non na tuh tuh bang anak kelu, sama Indo tuh mana mati itu Israel. Enam tuh nangun nambah labu kasih yang tuh mindua, yang dah indah, yang dah saran Israel, kasih tak kau tuh anak kelu, apa kaki nabi kian, mending tuh marutak. Tapi kalau ini bilang tak anak kelu, Indo tuh kan anak penua, dan Indo ini pun anda tuh kina. So nang una sanda lay tu buka ya utu menan ton kono me ta kaku ningole da bibiti kaku ningole da bibiti era ninda tiu buna nan ton mata kani ku ta tambor mentangan nan ton bunuan enan dona masu disember ni dangole menda lei sole utaka na kena songo da turu mandanga nan dona ngauna menda masula kan nando kuno viti da masula kan nando vi korokoro da masula kan linga ni binga rabi na vi ka kede e di di bagi tu enan nando nuwa o kla ni ngai tu tale nei tu tuwa menda lei maru utaka kena sole utaki santa baga da bora tu mandanga bona klo enan nando wanga mbota ni baga tulewa tu na kalau kan dapat benda benda kata kiko ya yang lebih kaki dengan rawat itu yang nanti berdua yang nama tangan di sini dah indah apa yang boleh menda nanti ibu ramah dengan nama masuk marah mama tanggali na boleh benda besurai itu nama tangan kuah na boleh benda besurai itu mana station rico yang nama tangan di sini dah indah kita boleh menda nanti bawa kalau nama masuk nanti ibu ramah dengan nama masuk nama tangan dah indah turangan kima mi baga benda benda kata kiko muni nandona mataka vinaka totoka jona ilumu ena mataka nisindai duindui tumbeka na vunua kimamindui tukina pere na luvemuni ere tungo iserene kina vivonu toto kusarami Australia ndona ngauna kimamina numakina nani mamivonu akalunga tena bono viti nisa rama zambe na rama zambe na bose ni klo ni kima miklatu nisa ando tu na kae na kima minda urabita ni lago dhurime na nende kima minda ndo wanga mauta ni na valwe na buku i kimami ni na liu tegi kimami asanga ni ndona ngo na itutu ndo tu na bono viti kena kena kawa na kena tamata wleta na bose ni klo usama i zambe kabagara ramatangan ni memi be korkor sa romboti buru-buru ir na lebe muni na bunora di tukina kar sa ko titi ko na ramo ya en matani sing de indai memi te bu nan ni memi karabi en ni mata di kuah me ke memi pasu la kana timban di bunu na bole bu turana ki memi sa ba bina bina te ke muni turana na vale una que na tamba tamba ta sara tu ngo na vale una non rombula na vitura ngbali na esa na tini ga bana bono biti na rombula na mara mbali na vi bono to do xar ma mi de masula bi kem ni na vi kor korro ma mi masula ga bi kem ni na lo mi bi ya busa na lo mi bi tikina na lo mi bi matangali turanga ma na vi bono to do xar na vi esa na tini ga ba ki ma mi sa masula ga bi kem ni na singen de indai teile bonita sirio reawa na mosha serua mai mi mosha la bikem ni turang mai mai na mosha turang mai na singa toka mi lani bana sa sa bara onna di lo toka mba raki raki mai rana ni mami kalo ne sa na to do sarango lo mai viti mai na to kandabu ne te asawa uno le bombo da ndro mi matuat ne tu lau turang ki mai mi zambor bikem ni na ni mas ni mami mas ni baka bina bina ka turang ke baka sa na bosi ni kalo mai mai sa ni bang bote tuturang ni sa mea za butungo nan dona ngau na totoka na ngau na tale na mataka ni singa dei dai ni ki mami za buta na ni mami bose ni baga bine bina ga bike mani na ni mami kalou ki dona ka mi rokobi ki dona ka mi ki mami teke zi buzu wa kene na mataka ni kuwa na ni mami baga zambora bike mani na ni mami masu ni baga bite bina ka bina ga bole bina ni mami bono biti bina ga bole bina kena kawa bina ga bole bina kena tamba tamba tara tigongo na i shongo shongo lutu tau dhoko sara duin duin na ya thana ka endu wanga na kalu ki mami sa ngarabatu ya na singa nda inda isa me ya adhu kena vi kia mami na mbula ya na mataka ni singa ni kuwa bina ga bole bina nomo ni loloma mai baga buna na ni mami baga raramataki baga buna na kena sereki kena baga mbula itu na mataka ni singa ni kuwa mami sa baga bina bina kata kia mani na ni mami kalu bina ga bole bina mataka nda inda itau ya butaki na ni mami bing rari ena mataka ni sigi ni kuwa ni kima mi baka zambor viki mni nani mami mbula ni baka lunga taka turanga nani mami venga rabe ngoa baka lunga taka turanga na bono viti baka lunga taka non rambula na libe mni mai sere neto doko sara kira baka tuntali nga chiko mai mai Melbourne mai Brisbane nani mami kalu ena viva sei Australia to doko sa baka zambor viki mni turanga na mataka ni sigi ndai vira na libe mni era baka tuntali nga mai na mataka ni kuwa kima mi sa masu nani mami kalu nani mami baka vina vina kata ikia muni. Sama ira rama na bunoga viti. Sama i kau kau na bunoga viti. Sama i tunde na ngau nungo na bunoga viti. E na kau kau angani posi ni kalu. kasereka kapakan bula tu nama taka ni sing dai dai en no ni long lo mana ni man klo bina bole mana ndo ni sing bina ka ni ba garu taka be ki mami ba kalo nga taka ni mami be ngara be dai dai oni rokobi moni ndo kai na klo ti su nei soro nei ba kan bulan dina ndo ndo amen amen toka ruote ki tale na na ba ka bina bina ka en ma taka ni sing dai dai en be shureti ngoli tiu mai kapa kambula tiu mata nga ena lomani puno to to kasa reser reser ne ena lomani be sungu sungu lo tu pa kambula tiga ni pa kini bina tei chiko na be shure tena mata nga nin kua pa kini bina tei na na lomani pa kantunda linga tiu mai kapa kambota ni na roni na pa kalunga tei kema ni na kalu na bida nga na minita ni shule tiu ngo ena kune kalunga tei kena ni panambula eh bukan tundeli nggak main nama tangan di sini dah indah. Wah boleh cikai nena lomani songsongul lo tu na Liverpool City Church, dong boleh benangan di songsongul lo tu tal talangga se rendini ciu kaki nabi kem tu kita ni tal tala dong boleh benangan nama tangan di kuah. Kau boleh tanya nena lomani songsongul na Yemen, Mayo Australia, dong boleh benaka nama tangan di sini. Kau boleh benaka na Assemblies of God, Mayo Serene. Kau boleh bina kan mata di sini kuah na vital talenggas kede na lama ni semua semua lotu ni Assemblies of God. Kau boleh bina kan nama tangan di sini dah indah. Bukan tu kede na na kita mata lotu na CMF na All Nation. Mai serene ni boleh bina kan nama tangan di sini kuah. Enam tu nama tangan. Kau kaki na bukan muni muni sa tiupun biar muni ngoliti kau nampun ni tengah raka. Sa sobra mata ka muni ngole ni ba tun dalinga tu mai na lo tena mata ni kwa o ba mbota ni na rani ba klo nga tekem ni na klo ni mbula binaka ni an rani na tal nga ni ba mata ka binaka ni ba ruta ka bikian tena klo ya na mata ka ni sing kwa o na ba mbula tal nga ibiti en na lama ni song song lo tu to ka sare ibiti na lama ni song song lo tu na Church of God, Assemblies of God, Christian Mission Fellowship, ka kina na All Nation nabi mata lutu kete sare na nando no viti nimbule binaka nyan binaka en nando na mata binaka en den riki na mata ni kuanda bambuta ni kelu e bi baruta kin na mata binaka to to ko tuna mata ni sinte indai ati u me van ratu mo ingona singa isa me bi mama ti ngona viti na nando no viti na kalo ko na nando no viti un tipo mandanga muta mbaga mo bita ni muni reda sa ndono ngono mbola kimem sanga reda tala ngono mateni singen sa dan rumai ya ndono singa bina kata lani kena maruta kena fiji de sini kwa nanon tabu nua sa sulita ni tunga nakalo na kena nraki ndapo ka bina bina kata nakalo na nona bilu taki ya nanon na sotavi kenda chiko ya nanon da itubu tubu ni vingarabi na ndono singa ya mena mataka ni kuwa au na wasia sarapa galega lega na ndono lesho ni kaubu ambuta mena ba kalunga teken de kina na klo ti wana non dale so ni na matai ni tui te kena wasi tin ga tol mana ti kina ngai tin ga dua kina rosa bul karua au na sanga ni wili ga weekend ya na o ba ngbo te ni na rao ni na kena non dambula dale so ni go na ndona ba kasa ma bael au na kata mo ba ton di te kena kina si ni ko na kena ba ba la ni ba ti go do not allow the voice of people to lead you away from the word of God. Do not allow the voice of people to lead you away from the word of God. When do naka e lako duru manando na tamati ni kalou, ka lako liba ka salata ki cherpami, kwa na tuyongo, nisa wananto ki kwa na kalou, and then na wakadambor tiko na isoro sa sana ni samsawa na kalou, sa sanga talanga ni dingo man kalou, ano na baka tambo isoro na singoya asa wakia mata talanga na buli ninga rabi kalu ke na buli ninga rabi kalu mata kau kwa na tuyongo cherpani sangai bosa wa na tamate ni kalu ngo mele tukuna wa na kaya sa wa harata na kalu gai yado na dhunru wa na na dhunru vi koya kwa na tamate ni kalu gai vya tarai kwa na ngona indondoka ni kina na lingana non sa ndon doka ni kina nel ngane ke bona wili ke chuna mate ni tui wa se tin ga tolu ke na la ko somu tika ni ngon sa ndon doka kina ko na lingana gai gai karobe na lingana gai luki luki na lingana no no na bina kata metara na tamate ni kelu gai ya do talanga pena nona sasanga tiko koya sanga iba kilo ko ni sa sava ka buli tiko ena kalu ni sa tau ba na dur ni kalu vichoru pa mena tui ena nona sa loki loki mai na lingana ena nona vina ka ke metarana tamati ni kalu rabi waka ni enda waka rorongo mena mataka ni singa na indai gai vivu tu ni natura ngongo me kere ana tamati ni kalu me shuleta me bosoti koya me zingo me kwa tala mandana kalu enda waka vina vina gana leshe ningo gai zingo me kwa tala na kalu na ngauna sa zingo me kwa kina na kalu sangai nanumo koya me shureti koya me raulei kana me raulei ngunu mandanga yana nona itiko tiko yana kalau sa ambita chiko maina ndona ibagaro wana tamati ni kalau me kakuni muria lesu na salaga muria mai se me kakuni kania ndona wai se me kuni kania na kakana se ngunu mandana wai yana mataka nisi ngandai ndai eme ni sangai wana nda koyo koya na kere kere ya mai vichir poe mena tui ena nona kere kere me raulei kana mandanga merole ngunu mandanga ena nona itiko tiko sanga itiko no koe me wakana i wakaro ni kalou ni mo sota sara au na sanga ni ngole lesu kina unua nga mo ngole au sa ngole mikine kapa ngona kalou me ukaku ni ngole vo lesu na unu ulako mikina me ukaku ni kana se me ukaku ni ngunu me ulako tiko nga ena unua sa tala yau kina na kalou turanga na marama dhorubu na ngone lewa ena mataka ni singa ndai tiga butung ko na nonda marautaka na solebu ena nonda marautaki na Fiji Day ena matanga ni sigani kuwa buti ubu na mandanga bikenda ke bakai ndo na ndomo menda warongo ta walebu menda rongo ta chinga na ndomo ni kalu emeni na nonda bakaro ki na nonda bula na itubu tuwa e tuwa na tugi na nonda bula emeni ena nonda ilago lako na beisinga menda rongo ta chinga na ndomo ni kalu we must hear the word of God. Amen. Lebu na ngauna, ena lago mai, nandomu ni tamata, ena lebu na kain dana rongoda, ena rongoda nandomu ni tamata, ena dana rongoda rabi indomu taliso, ebi naka ni dana rongoda, ye koe mbimbi sara, menda tau rima tua kina ena mataka ni singa dindai, menda rongoda waka binaka, nandomu ni kalu, ena bi ngauna tua doko sara. Amen. Do not allow the voice of people to lead you away from the voice of God. Amen. Nandomu ni kalu, ko embimbi sar ko ngana ndomo ni kalungo ka baka mbula na nonto podo biti ona ndomo ni kalungo the word of God amen ko baka mbula na nomo mata bo vale ko na posi ni kalungo ka baka mbula iko ko na posi ni kalungo ka seriki ko mene ibesh ko tukin na mata ka ni singa ndai na bi baka tondi tegi baka yalo ka mi tegi bukina na mata ka ni singa di kwa men da tau tur matua na ndo baka rabi chunga ena ndomo ni bosi ni kalu ena mataka ni singa ndai ndai ke ena mata ibikenda rabi wakani emene ena mataka ni singa ni kwa God instruction must be taken seriously amen this is the instruction that God has laid to this man of God amen meka kotali God has given this man of God a clear instruction concerning his mission. His mission, he was not to eat bread, drink water, or return by the same way he came from. Amen. Kakuni kano kaniendo na kakana, kakuni ngunuwa na wai, se melisu watale, na vunua elaho maikina. Vikenda na mataka ni singdindai, meni, that instruction, waka reitaka chiko vikenda, endo na itubutuwa, wana tamati ni kalungo na kame wakala. Amen. Vikenda waka endundua talaga na mataka ni singdindai, etu sartunga na itubutuwa wakalu, vikenda. Etu sartunga na nona itubutuwa na kalu, Viko. Te sindindai. Etu sartunga na itubutuwa wakalu, vikenda. Etu sartunga na nona itubutuwa na kalu, Viko. Te isa

leu. Bleti ni endona ka kitundu baga salata ka leu. Kitona sine reni wali na leka. Kona chisu nga enda bunu takachiko. Amen. Kona chisu se senga ni visa kona chisu ka bang bulan no de bunu biti. Dona ma da enda ma iso leu takatale ko. Na na vika sa me da kavana kalo. Weekend en bimbi weekend men da da butechiko. Na vika sa me da kavana kalo. No bang bulan no de bunu. Ena matanga ni sine dindai. Era solim bulan naturang. Namarama and open and single look to live. Malatanga, they've heard the instruction. I mean, that is a clear instruction to turn away from your sin. Sa rotana mateni, sa rotana ngaravi, a kalotane show, or chishu don me vagarotaki, quae vagambula kenda, quae sulianambula vitaka, and the reason in a vibutin in a tamata. When they receive the instruction and a bosinicolo and a singoya. Amen. Weekend of under Matanis in Nikua, Usanganikilana Kaikola Rumatikungori. But this is an instruction from God. Amen. God loves you. Nakaloe Lamanico. Amen. Kiola Rumatun and Dende Nakaloe Lamanico. Nalibuna Lom, a Loretungo Serene, Libunaka, and the Nanuma Ninaraniwalikin and Nantalenga, and the Nanuma de Labo, and a Ranito Dokokin and Mula, and the Nanuma Namarao and the Todokin and Bulisanga, Kakunibatu Batakatali, and Dotalenaka, Mina Lolomaniklu, and Nona Lomaniko and Matanising and Dindai. Nalomaniklu, Roti Bokavinaka, and a Matanising and Mother Buta Tal and Matan Dindai, Ketutu and Dona Loma. Rotigo na matagani si kanikua, e na loloma ni ngone turango chisu Kristo, na loloma ni lubi ni kalu, e na matagani si kanikua, e loma niko, kwa era ni shilebi kuna pagatingu, nendo ayan rama na matagani kua, wakila na mumusi niyango, ni ovele itaka dako, usara rawa, usosato hama nandrende, metiga bumena moniti kina, singa tamu kina singa borowai, numusa dhaka dhaka tunga, so wakila na yango munisa, Dotan in a tuba in Bulotukin and a Matarani Siniku, from Mother Babinako, Chisu, a Lomani Gotico, and a Rani Slavicona Kaukoa, and a Rani Slavicona Bogatin. Any tuba in Bula Serana Tukin and a Matarani Siniku, Aukila Bagavina and Bula Miserene, Nambulani can allow the room to Namosi, Namosi Nizaga and a bass singer, Namosi Nituba in Bula, the Via Waki and a Matarani Siniku, Kendona can show ni. Ni wali ni lenga na lako bula ilako durubito shere ni silindai. Roti kenda baga binakanga na loloma ni klou. Roti kenda na loloma ni klou. Ena itu utuku mo baga tetechika ni wikenda na matanga ni sige ni kuwa. Wikimu ni na lube viti. Ni baga rorongo tumaya shere ni matanga ni sige ni dai. The love of God is for you. Na loloma itisu erotiko. Ena matanga ni sige ni kuwa. Nosa taba kina na baga dienu. Na baga taonde itagina na milango lako. And the Sulia Lavigo Naclo and Dona Bulabo, your sadding goma gavagan botetico, Nalo Loma Chisu, erotico Namatagan Sinico. Amen. You can carunga weekend and Matagan Dindai. Not everyone who speaks in God's name speaks the truth. Amen. Dona Casangai, Yazubana Turanga, Natamatini Kalungo, Gay Sotavoque, and Dua Talanga Natamatini Kalu, and Nona Sala Lago Dumatua. Amen. This old prophet told this man of God, I am a prophet also. And also, he also claimed that an angel has given him a message from the Lord. An angel has given him a message from the Lord. And don't need to go along my one and don't know. Now, English in the clue. Me to be quiet. Me rolesu, me role cana, me role moon. Na turangango, ngay adoba na mulmulum na tamati ni kalungo. Ngay nanumwa ko ya, hindi sa ala ko saranga may wana kalung na itukutu ko ya. Amen. Wikianda na matakan ni singa dinday, mabaka na numikianda, and nalibo na distraction na basi ka may. Amen. Nisa rongo tiko biko na domo ni kalung. Amen. And matakan ni singa ni kuwa. Nisa rongo tiko biko na domo ni kalung. And abono lutu tiko kina. Amen. Ngaruni ko baka binaka. There will be a lot of distraction. You look to Chukuman Assemblies of God, so look to Chukuman Liverpool City Church, so look to Chukuman Vimat, look to the CMF, Sen All Nation, Maroya Bagavinaka, and a Bosinicolo, on the wrong other than a Vishinga. Maroya and a Bosinicolo, Era, Vuno Taganatamatinicolo, Vico, Bletoya, Momaro and a Vishinga, and a Levu
na distraction me na basika. Ena lebo na biba kada lai. Ena sasanga me kota teni biko. Na bosi ni kalu ndo rongoza. Na we na besi na tambu. Na bosi ni kalu era waro utaka ni tamati ni kalu. Era kota ya ni na besi na tambu. Mera lewi. I buna udi kemuni, mera lewi. Tumbiri kemuni, kamaka salata ki kemuni. Ena we ngau na todo kusara. Ena mataka ni singa dendai. O wana numi kenda. Menda ngaro ni kenda baka binaka. Mai na wik baka thalai. Ena sasanga mai. Na buni dha sena sa. Buno keda ngai na mbaisi ka mikina. Mesa ngai me kouta tani. Na wosu ni kalu kina na mbula. Kila na te voro. Na ipo swata mudhavu tena matanga ni sige ni kua. Kua isa ngani redi iko tiko. Na te voro. Kua isa ngani reda na nomi labo. Na buni dha. Kua isa ngani reda na namu vale. Na buni dha sena te voro. Kua isa ngani reda na kaiko rawata. Kua ya reda chiko kua na wosu ni kalu. Embula chiko na lamamu. Kua ya na reda chiko kua ya. Na bosi ni kalau ini tiba kita cukup ikut. Eh nak kaisa sangat cukup kau mena kau tetanya mai. Kena numumbul na besi ngatu tu kasar. Wiki anda nama tangan isi ngatu indai. Mubahkan anda wiki anda. Maro roya baga binaka. Be careful of the distraction of this world. Ia kau yang nasa sangat yang kau. Me kau tetanya bosi ni kalau. Eh nasa ngau kau yang go. Sangat kau yang nona yang go tu kasar. Na besi salah tu kasar. Me kau tetanya ngan bosi ni kalau. Saat tiba kita cukup nalu. Na besi ngosong kalau tu indai lewa na nama tangan isi ngatu indai. Maroroya na bosi ni kalau rabunu takkan ada mati ni kalau maroroya na bosi ni kalau mana bishong bishong ulut itu tu kesan mai Sydney mai Serene mai Melbourne mai Brisbane mana weekend na lubi biti enda tu bangam bauta ni nerongoda na bosi ni kalau bunu taki sa nunggu bi bangam nunggu mana mata kan isingin tindai maroroya baka binaka maroroya baka binaka tau turi matua bangam bauta zaga zaga taki kenda kina. Ninda sa rongoda na bosi ni kalau ena bengau na todo kasar. Na kene ka tolunga, me kene woti woti wikenda, ena mataka ni singa da indai, o bina katanga mo baka tundi teki, na ibosotanga, ibitanga na bakasa ma bayalo, me baka tundi teki ena kina nandang bula ni singa ni kuwa, ena dona bakasa ma bayalo, tundi, ena nanda baka mbauti kuwa. Amen. Tundi, ena nanda baka mbauti chiko na kalau, ena mataka ni singa ni kuwa. Ibiti, emeni ke baka, Endona ka mende tunde ikina. Mende tunde. No, no, da bagarra vi matua. Ena boshi nikalo. Kita ubuna uchiko na Tapo City. Emeni, na Lomani Tau, na Suba. Ena Singa Tu City. Singa Tu City kita ubuna ukina i Suba. Waka kina nikua. Na Singa Lebu nikua kita unangai lako. Lebu panetu i Suba. Ena mawatinga na matakale lengua. Iyo bagambuta. Mae na ngau na ya mea dhavo tima na singa ndendai. E na rao ni nda wakila na nonta taoni. E rongo tiko kina na boshi ni kalu. E baluti na iburabura mga yalu. Kanda senga ni reitha rawa. E meni. E sambalabu mae na wapanea. Sare ni kitu singi ya marawa. Ni shota langa e retu na loma ni nonta taoni. E rabaka vitali ya takatu na iburabura ni mbutumbuto. E retiko na wekanda na hindu. Era tu na vekanda era ngarri te portale era tu na lomani non da tau no era lomani non da tau ni todo kasar wir ngur rata da wir wir bina kasar tu na era tu tele ngam ngori serene na bi bu no todo ku era tu kin karra kita ka chuna non rata da kango weekenda ni sale bu no ta kin na posi ni kalu na opane na lomani non da tau ni era rao ni da pakila ni trembu nei besu kina nei besu tu kina na kokko ni wikarangare batu E trimbutani randui seuta randin ro misa lako na bosi ni kalu sa lako na bosi ni kalu na kena kokowa sa lako na bosi ni kalu na kena mena elonda ni nda bina kata mera sreki wirna lubenda mera sreki na lewi viti na kena bunu tagi chana bosi ni kalu na mata ni sinda inda na kena woti woti ya menda tunde na bosi ni kalu da tunde o viti e bangan bulenga na bosi ni kalu Amen. We came in a little bit in a good money to get over. My serene, my America. Kosara, borrow to my America, so borrow to my Inlandi, so borrow to my New Zealandi. And a matagan is in the name of the Babinaka. Now, Bosan and Niklo, men the total remote to Kin and a matagan is in the qua. Amen. Kevaka and Donaka, men the Kakunilotan Mekina, the Kakunilotan Menabos Niklo, where Serigi Kanda, where Vagambula Kanda. Koe kota mai na mbule vishau, koe kota mai na mbule tau dhoko, na bosa taunduanga ni kalu, ena mataka ni singa ni indai. Raviwa kani, weke mani na lupi biti, ni baka rorongo tiko mai. Singa na noa, na singa baka rombuka. Amen. Tautu mai na batini kwa nisao.
main triangle main Vodafone sulika kana tika irna ni mani sungu sungu lutu wirana lubenda era modi tu na tau no suba turni reza na ngone era ngone bo bo ramba si ka tuhan bala tini raba ka tali mana non rebali sor sa ba ka tali mana non rebi kor kor era sa litunga ena lo mani tau no suba ra modi tunga na veranda ra modi tunga na basten ra modi tunga na sona bonua era bangambau tani nerni sindani ibisukina sarli tukina ena nasinga na loma ninga unongo ya nda baka bina binaka ni nda baka mbote chuka na kalora ni siriki au sanga itu ne chuka na bunau ni bunu tegra na bosin kalu si beri soli ki anda baka sanga itu ne chuka bira ronga da baka binaka nothing is impossible with God na bosa itu ne bira ena loma ni nasinga ba rumbuka ngona ya kabini ba rumbuka na matakale ni ba rumbuka na ya kabini lotu lebu kito soli baka ya kabini soli tita langa na matakale lai. Oh, I was speaking on this message to them. Nothing is impossible with God. Ni on bulatun gona lomani tawani. O modi tu bakata satale mo demuri mai bal. Ramadan akalu era ni bisu tagi ko sarangai ke. Ele bunai talatal. Era tu ni ala takatu ko takai taka mabirna kalu. Non dan dong mateni. Na bisu baka buru-buru era tu kin. Ele bunai talatal. Era tu ni sigandai indai. Ele bunata mateni kalu ngangga. Era tu nasi ni ko rasa ni tutunga yang lu si basuri rasa ni tutunga yang lu si basuri siang era bulan serang ama ina kuno ni tu kina ko ele barang bulan tu ngai sal kai bisa tegir nak kalu ele barang bisa tu tu ni kai bisa tegir nak kalu sang ko tu ni cuba bikin ni ko au tu ni cuba nothing is impossible with God siang ni dona ka endre wana kalu ni ko tu mai bikin ni nan nan boleh bisa. Mbele na mekanda ya tungo na lomo ni mandita wa nusuwa na vita wa ni tale so sa nonda itabi menda masu la kira kanda mbule ira ni kalore ni kote na ndola mbule vishau kouti ira tani maina puno ya aza kenda na mbule bo na sina na indai kito mbule vishu kutu vipi oranga na muna tini nga vipi kenda na sina na indai na prime minister randua vata na songo songo lotu viti tal tala kurulo tal tala ratam badada terminal nation na assemblies of God or isi na new methodist tomol tal tal bikime mi ngole bi turanga na prime minister na kena le maro taki ni ramaro taka ni songo songo lut ni san dua na embassy ni israeli ibiti kima mi bina kati ni kima mi wari turanga na prime minister ni songo songo lut ibiti na ni mami maro taka ni mami maro taka ni saan doon na embassy saan doon na mata ke Israel sama itikongko yubiti e lulugu na turang na prime minister mouti ni echi nga wikenda ena mataan doon na kaa na na lulugu ni saan zande ene uirin na ilimu ni lotu mara li wakari takawa na non maro taka dina nitu na vizongo nonga dina nitu na vindu si dina nitu na vivu kata zani ena non radonga iri chika na wikanda na Israel iya na singa ya sa na ni songo songo lut sa na ni songo songo lut e viti mai ba rita wa ni lu ni matintu na non da maruta ni sa ndo mata mai siri na non da no viti ndo e verto ni ta sa la sa ke tu ni ju bango a sa pe na lut e viti na tini ka walu ba ka da na ma ki to lu sa na bulu se ba sa na bulu de sa ni ki la na ngo ni tan dikin a sa pe na lut na ngo na ya ndai ndai ta la kime mi bina kata mi kime mi maru ta ke nesiga ni nai isa ando na mata mai si reni sa ti ko ebiti na bono kata lai mai kina na kospel na bono kata lai mai kina na kospel ente inda ita langa ente maru ta ka isa ti ko nando na mata ke si reni ena nando bono ebiti tapi bina tang na kelu ena mataka ni sige ni kuwa lebo na ndende enda rongo wa zambemba la etana nondo bono viti lebo na kaya enda kwa mbota iya na bose ni kalu minta tuturi matua kila na bose ni kalu enda rongo wa zambemba wali lotu na liba kaniki na mayalu na maroroya na bose ni kalu kabaroti na kami na mwaedora na maroroya
kene tini tini me kenda na mo sini kalu asa tuna no nei mga rona kalu ki me kenda benda tunde tukina na be ngona todo xar amen kwa kalu ngate kenda chiko na mataka ni singa nei dai na kalu na no na mo sa roma be kenda mo do te tala bando happy Fiji day we ke mo ni todo xar na lu be biti ni tu we ser ne mai na bono todo Australia mai Brisbane mai Melbourne na bono kedi oni mo tunde linga mai na mataka ni singa nei dai o tabu te chika na bosi ni ivanga mi ni na kana bosi ni vanu ni mi na kana ndo maru ta kana no na mai tu o kai koya na matin to biti vi kemu ni to do happy Fiji day na matanga ni sine na ni da du so bena max turana ki mami sa ro bi na te kemu ni na matanga ni sine na sa tun di na lo ki mami sa ro da na no ni bosa sa ko to men na bula na bi si reki na bi bi sa ni tamata mata na bi bi sa ni ngau na ki mami la ko dru ki mai mena dau tau tau ri matua sa rena no muni mosa ni ko ko yang ngo ka ba mulai ki mami ni ko ko yang ngo ka ko sere ki ki mami ni ko ko yang ngo no bosa nga ni klo sa ko to mena kau ko ki na ni mai mi mulai na dana mata ka binaka ki mami bi se mati ki na mata ka ni singa ni dai ni na boli na rombul to do sa rena li bi na usa mas lagi ra kede o ira ra ba tun dali nga mai na mata ka ni singa ni dai kera nga ndre butu na masu na kau kau ni ada ichi shu turanga ni bisi ko kina non rombule na matanga ni kwa na bole na bi bwa tonde ita kwa halu na bole na mbula mena tabi mate na bole na daga daga mana ni bisi re ni bi bwa mbulai na bole na soli na kau kau be ir na bi muni rasa ti ko bega na oza se na bi kare la ko durume na daga daga au sa kere na bi bwa kau kwa te kitala na matanga ni sire ni kwa me rekila ni sa bi suretin sa bi tele bi na lo tambo ni kalu kina non rombula Wag din undi na ka tubi kemo ni may sumbutan ng rombule na matanga ni sinday na. Pinabali turang na nomo ni bosa, pinabali na station ni Rachel bit na kaunggo. Masulang na rombule ni matanggali, sister bin. Pinabali mo turang na bingkarabi. Wag kalunga taka na rombule. Sulit ko pa na kaukawa. Nikin wag tetej ko na nomo ni bosa, nikilaj ko na nomo ni tamate, ni siyang ni kawali. Nataka-taka tu na nomo ni mate ni tuko ni dobi wag kalunga takin. Songo-songo tuto ako sa ramay seren ni. Sa masu lagi renomu ni tamata tau dong sa kena tu wara rame na bunu tegena nomu ni bosi ane mata rani singa ni mata turu mira na nomu ni ala tamu bukira wata tata kata kana nomu bula bukira na mata rani singa ni na kaki na nindona song dona ngau ni marau ima mi soli buta kana mata rani singa ni kua muni wara roro roro tegena ni ima mi kelo na bunu viti muni la viti ka bosa bina kata kina vika kuni baka lunga taka tu kima mi baka dengu ni maro ito viti na linga muni ki mami baka dengu ni muni sa liu taka chika nana muni ala tambu ki mami baka dengu ni sa ndio tika na nema mi nronro na nema mi nui nui sa chisu tondua nga na nono na daka daka lebu ni bi sire ki bimu ambulai mai na kovela tae ni singo ya bina ka bole manantana mataka bindai dindai baka lisi vi ki muni na baka bina bina kena baka roko roko me no muni tondua nga ki mami masu ni baka bina bina ka bina ki muni chisu na nema mi soro na nema mi baka mbulandina ndua nga amen Amen, amen. Na volevo, na volevo, na volevo matangati, na volevo.

Iau, sa te wanda tala toko manda wiki handa ina mataka vinaka ende ndai ni yanda, ni yanda, ni yanda tō dhaka sara na lube I witi ma te ntue tolu ya sana iti nika wā o ni sabaka tundalinga tiku mai ena wengaravi ena mataka vinaka ende ndai. Ongo ngana ando mui witi esere ne, ondo wengaravi tika ni kina ena wivakarawa I tō dhoko ma ina ono kina walu na kaloko ena Radio 2 Triple O FM 98.5 ni ndomui viti e serne. Apakanda rara matiko ya ni iweke muni todo sara, na sasea matiko mai ena mataka vina ni kuwa ena salika kamburaki ungo. Apakatal ngaki ena iweke muni todo sara, na sasea matiko mai ena iwala mata ena mataka vina ni kuwa. O sabaka ya anda uwa kambula tiko ya ni iweke muni ena mataka vina ka indendai. Ia na singa indendai, endo tiko na singa namaki, endandau nanamaki kina naitauke. Sianga ngani o kenda toi ke, orto na ertalanga na tiko na besa iburubur taleso kapakatalanga kina o ira may nanonda vanula mani may viti. E na kena baka nanumitiko na nona may tu bakata ki koya nanonda vanua may viti. Oya e na tinika viwa vitu sangabulu kata may baka nanumitiko ya niyongo na kena singa e na singa vinaka indenday. Happy Fiji Day wiki muni ito doko sara na ito okay na luwey viti e na sana itinika va o nisa tiko na vanua lepungo Australia vawusi wiki nito eserne o sa baka Happy Fiji Day to any week muni vambuti ni maro tagiti ko na veka na baka edori na kaka na baka itoke and na lucky raiva and na vunua ni songo and na viasa ni koro and the songo kina menda na maro itiko na nandambula ka kakua ni kana baka sivya dengai sivya tali na numukana and na mataka vinaka ni kuwa and na baka tumbu tumbu mate sa baka tumbu langa tali iweke muni and na mataka vinaka and they die. Yeah, happy Fiji Day to get to the Kasara Wiki Muni and Amataka Vinaka Nikua. Wiki Muni to the Kasara na Ital Tala. Ibe mataloto yang Kristo o nindo kota tiko na itukutuku binaka o nindo be masula kitiko o nindo be siko wabo kitiko ena nanda mono lebongo Australia be yasa ni korada banga o ni wengara bikina au saba kaya na wambula tiko ya ni hibe kemuni ena mataka binaka ende ndai ya singa bakanga usaka ito umanda tiko ya ni singa langilangi singa bimbi tiko bimbi kalangilangi hibe kenda na singa binaka ni kuwa ena nanda marau takatiko na nonda vanua lomani ongo koviti. Ia, tindu mga nga naserva ko speli wikenda, menda na wakai bota-bota todo kina ena mataka vinaka indendai baka mbuti ni totoka tiko na vingaravi o ni vingaravi tiki kina ngori ronga tiko vikenda na wasi ni kalu baka ibanga tiki kina nondambula ena buku ni ngaravi tavi na singa vinaka indendai ka waka talanga kina ni sa masula ki tiko na nomi lako lako ena singa ni kuwa kena vei singa satu ya matamu maybe kwa na italatala vingaravi ena mataka vinaka ni kuwa talatalanga se Iskeli Vande, may na Church of God, may suba. Yena si Rongo, may nonda talamanda, ena bukuni nonda baka na numatiko, na nonda singa bimbi yungo, na Fiji Day, ena singa nikua.

Yo ya na serem yang pelat itu kanan anda penua, anan anda penua anda moni, anan anda penua lomani, anan anda penua binaka, oya anan anda penua mai viti. Kan dapat kanan umat itu kena, nak kena singa endai, oya. Bikin tu mai Liverpool, anda pakai dor tu mai Liverpool, anda pakai dor tali tengah mai Merrickville, bikin do naya saya sama oya, rawni kondo saya mai ani, ena buku ni marutaki ni singa nikua oya na Fiji Day. Ia nado mui viti eser ne rokok akan tokati ko nalau ninggele entah butuh kasih entah saliwe nanti ko enang unongo entah apa kan anu mirki nana kena matu air sambaleani wira resimbul tiko keira nana kena kau tamata oyanga wira nanti ko kini benua na Aboriginal Torres Strait Islanders. Mata kami nangani kuan, dapat kami nipinak talitik nga bakalew ni toko ni tiko na nondang ngaw na binakaunggo. Toko ni tiko may nabal ni loto na Liverpool City Church. E na buku ni Beliutaki na italtala Cheo Balbatu, italtala William Balbatu, italtala Jeff Jones, talatala Ruby Jones, talatala Les, batakei talatala Tonga. Ena mataka vinaka indi. Dabaka vinaka vakalevu, weke muni na matapu wali ni Liverpool City Church. Ena kena soli tiko na ngauna kena yao. Me toko ni tiko kina, na nonda ngauna vinaka ongo. Rao tiki na iweke anda naita ukei, menda weirongo di ndomu tiko, ena watawata ni venga ravi ongo, ni Radio 2 Triple FM 98.5, ni ndomu iviti eserne, ena weivakara waito dhako. Ya, yeah, ena buku ni bengkarabi ni Liverpool City Church. Ertu na bengkarabi tiko ena singa ni mataka, ena buku ni Sokalo. Kaya baka ko, tiko baka buli ti Liverpool. Seo, tiko boli baka ngande, kao bangkarati ko endo na bali ni lotu mulaki lotu kina ena singa tambu ngo. Ertu sana, dolapatu na nurutu katu baka sureti ke munitiko na Liverpool City Church. Ena buku ni Sokalo ena singa ni mataka. Nurutu lotu ena tiko butiko ena tina kaloko ena mataka lilai ni mataka. Kana tiko na nonto wal ni lotu enan 285 Big Street e Liverpool katoka bimba senga ke na wal ni bule levu sena park levu e Liverpool eto toka sar tiko na ke na bole de ro rosar na ke na kune na wal ni lotu ngo baleta ni tiko nga ena bole ka tinga ena treni ena station ni treni vata ke na mbasi ena mataka bina ni kora ke na tuku tuku baka matata ni buku ni na buku ni nortu bengkarabi na singa ni mataka ni ngayngirngiriani na nambongo na saiba vali mandua walu ruono tolu saiba rua ena mataka vinaka indindai ya nangoro vinaka ongo erto utiko talanga ena buku ni bengkarabi ni Global Network kabeli utekitiko kina na nortu ital talangasi tal talachu bale batu kabaka edhuri tiko mai Rarotonga mai New Caledonia ena mataka vinaka indindai karatola ki bengkarabi kina the Liverpool City Church ena buku ni nortu conference, mini conference na bunuo ya mai New Caledonia karto tiko kina ena buku ni vengaravi ni langasere kena vengaravi tale eso ena mataka vinaka endendai enda sabaka vinaka tiko kina ena buku ni veito seaki ena buku ni veka sabaka ya dhorti kona Liverpool City Church dina nisianga ni lorai ya weekend na sa kila toka and the sava ka vinu vinaka tinga wana klu and abugu ni ma vatrika tumboya and the lavati kona Liverpool City Church. Oya na Liverpool City Church e toko na tiko na nonda ngao na vinakongo ni ndomu hiviti eserne ena veisi nga bakaro wai tau dhoko. Ya mebaka nga usaka di baka tomanda tiko yani na Fiji Day ya na singa vinaka ndendai na vunuwa dhava ngao na ngole kina. Molaki maru takakina na singam bimbi yongo. Molaki baka minta baka nanuma bata. Na nonra baka nanuma taliti nga may viti na singa langi-langi yongo. Ke baka o tiko Liverpool. E baka idur tiko Woodward Park. Baka idur taliti nga kina ng Gito. Weke mdo may Merrittville. Baka idur tiko may nayasa ni Korongori. Weke mdo na tiko nasa sa baka Newtown. Blacktown beka e bola ka weke mdo wikia. Ke baka ndo siyang ni maru takamesa ni go. Sa ni Korongori, dora ni ngole nga baka mbamba baka ya i Merrittville. Karani ko nila kitoko na kina. Baka idur taliti nga ng Gito. Baka idur taliti nga na Volteki, Kakana, baka Viti. Ena mataka vinaka ni kuwa. Ena buku ni nanda maraw taka patatiko na nasinga bimbi yungo, nasinga langi-langi yungo. O ya, na Fiji Day. Kanda dua patatiko kina. Ena buku ni Vengaravi. Ena singa vinaka endendai.
Ia te indoma nga na ser, menon da ena mataka vina kendi indai, menon na wase I tau dhoko kina, ka nda nui takatiko ni na totoka tiko na mbula, totoka tiko na na be tose aki e na singa vina ka ni kua, e na be vunua dhapa ngao ni na be tose aki na na luwe viti, e na kia na marautaki na singa mbibi ongo. Vike mundo utalanga mai na ya vei state tau dhoko, mai vei state tau dhoko e Australia, e na kia na marautaki na singa vina ka indi indai, me nonda vata na marau, ni singa langi langi ni kua oya na Fiji Day na serongo e nonda talemanda e na mataka vinaka e ndai.

Sea mati ko mai ana mata ka vina ni kwa ena bu ni singa langi langi ende ndai me baka usa ka di baka tu manda ti ko yani na kana baka na numiti ko na nona tu baka iko ena nonda vanua mai viti ena tin ka di wa vitu sanga bulu kan ta sama baka na numiti ko na kana singa langi langi ya ena singa vina ka ende ndai ye na vanua da banga o ngole kina molaki maruta kina na na singa ni kwa me maro iti kuna mbula garo iti kuna kakana kani me kakuni yote na Fiji Day mendo eto vimate vipa kana numiti ngayani nandomo iviti eserne ibe kianda mendanga garo iti ko enavu kuni singa vina ni kwa lebo na vunua enapaka idhuri tikina nangito ngwale ani kalaki sarabira na luvenda itu na vita lendi ningito era esoli tuki veira mendalaki sarabira yani nua erva kita bikina ena buku ningito ena singa binani kwa ya me ada bana mada wakatu mai Happy Fiji Day ibe kemuni to doko sarana lube viti sana etir kaba ni nonda banua ni ena vese yo Australia ongo baka usiriti ko bikenda to eserne Happy Fiji Day ibe kemuni to doko sara ya me ada bana mada wakatu mai mendanangai virungo dindomo talikina Gonga viniana nomininda ni vengaravi ni kalunga ta ni gangati ko da vena nomiti ko ena masu